na shit. Ujimba na nguju. Umbetem tendap na nguju. Mbujimba na kwa na shit. Umbetem bangwa ya. Irien na sheshe muni.